idaman naman. Yasa kara at dahin mong bukara. Kaya sa sana ilimela.